0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor!
3: Ay, o si Ata?
2: Palihog na gugugha to, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package, i-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na po kag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, ana? Kabalong busy po ko diri. Daga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wag ko'y ginabuhat din sa opsida. Kanada yung bandiya, ganun di manasugoon. Kanong ako ba? Kadagan ako ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o, di mo? Kinsa manay ka para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mangkanor.
3: Bao ba? Boss, salamat boss, gitagaan ko ni magtrabaho kay wala dito ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina, tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong atitis. Tama lang yun boss, kaya mo kong isugo kay magbuka siya dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna'y sakto nga boss, manugog yun. Muna kung gusto boss, kanasugoon yun ko. Kaya na yun ko'y ginabuhat perme. Basta boss, ako na'y bahala ni. Okay kay ka boss.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: No?
1: Oo.
0: Uy, Luway, sana kang pagpadalagan ta pero may baga nakasunod sa toon, disgrasya.
1: Aw, gusto ko ng aling para layugol. Tanganing dahi kita abutong.
2: Get over.

0: Dung, dung, kanang ako nabantayan dung ba, buro na kay kapariyag naong dung ba.
1: Ako?
0: Agas na lagi dung. Pamati bitaw na ako dung. Burag kapariyan ni Mugnaong akong future nga uyab.
2: Ay! Anay!

0: Pregador, pregador. Tinood na pareng nindot kag tingog kumukan ta kana?
1: Tinood na, pre. Kadahara na gud na ko sa kuwang asawa kani adto. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oh, kuya, wag gudi mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaam. Ah!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo dya. Magsige mong lingkod, gisulduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige rin kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho dya.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw.
3: Unsuman, Mang Kanor.
0: Maluloy, dahil kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kay ka.
3: Pag
0: pagkabot ni mo dyan eh. Magpaluya-luya din kang kanahanak. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kisulduhan mo din. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa ng liog ni mo. Lugiton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawa si Mang Kanor. Oo. Ilas kay manunod sa tuwa. Magpaskusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Pagpapot siyang asawa.
3: Ayaw!
2: Under the sun!
3: Hadlok mo diya. Sa to, isok kayo niya.
4: Marapat, marapat si Kim sa gala.
2: Tanawag mo, no? Paito-itoy ko. Dawagod siyang asawa.
3: Luwi kayo. Paluwi-luwi dahil yun. Pura siyang iro nga ka ng ano.
4: Luoy nga loon.
3: Grabe siya sa Mang Kanor ba?
0: O sa'yo ni tanaw-tanaw niya. Mga tismoso kayo mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?

0: sir. Bugtaw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Sir, oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow, what the...

0: Pagdiyang Yinichoy!
1: Pagkatapos ng kagos, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yinichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yinichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yinichoy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy Choy, may kutsara ka na Choy?
3: Oo, pila ka bilo gusto mo haw.
2: Choy Choy, dumua Choy. Kinanglan ko gichoy yung inagdaga mga kutsara Choy para may magbisita man gabayi sa kabuhi ko.

0: man ka, Nor. Ganong grabe man ka makatutok sa ako, eh? Nga, no? Karoon na kang kita og babae na sexy na naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asan ni mo gisok-sok ang imong plate,
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: turun.
1: Aduh, pancik aku doi.
0: Wih, timing kayak gua apa? Sigi dai, ya hubung naik masin nina dai.
1: Sigura do ka, dok. Kanang kuan manggo dok.
0: Sina, huna-huna nga doktorku. Paghubung na dai.
1: Kajut lang, dok. Kajut lang dok na sayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nay, alik na dali, nay.
0: Ay, ikaw dai, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir, Mangkano is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Siguradong munaog ka karong umabot ka eleksyon. Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung ka, Mangkanor, na mahimo kong kunsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101%. Dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros midaog, sir.
3: Naising kwinta milo. Kau na'y bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yun ba'y ako ni mo?
2: Salig, sir. Mudaog yung ka. Pagkakunsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mangkanor, pilde man lang ikaw.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong kunsihal?
2: Bitaw, unsa man ang porma ni mo, sir? Kunsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga kulang na lang watin ng bunyag. Sa buwang maryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class. Daog ka sa buwa. Abot lang sa pigas maryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, kunsihal ti ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Punawa kami daw. Pagkakunsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo kunsihan na utaka karun. Kuha ka nilang gitikasan. O protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang miss actor yun ni ako ang acting. Kaya ang di ko mabawi ang 50 mil.
5: Salo-salong pampiesta
6: sa MOR
5: Uma.

0: bantay bi ani mong gugma na ako dong ha, basing mura nagbulan dong.
1: Unsay bulan?
0: Bulan gud kanan sa gabi eh. Basin mawala ragyapong kapag abot sa adlaw.
2: Ay! Hihihi! Ana!
3: Subo na ng subo!
4: Sa lunch break na palong-palo!
5: Sa tanghali! Araw-araw, piyesta!
3: More!
6: Sa tanghali!
7: More!
6: Sa tanghali!
7: More.
6: Sa tanghali.

0: tulits, garo permi kang pahits. Permi na!
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: buksin yang balay. Kundi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akon. Uy, sumalong nga sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Uy, hindi hubog ko. Kunubog ko. Nagkakatra ko ganit mo na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guya mo, gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balayin sa unhan mo, patuntosi mo, papulis na kakaroon.
0: Eh, aba, pwede.
2: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
3: More sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Mama Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba ulit? Hala.
0: Kakalabo talaga. M.O.R.
2: For life. Sing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
6: Sa salo-salo! Lahat na papaparapapap more sa tanghali. Araw-araw piyesta sa M.O.R.
5: More sa tanghali.
2: 11 to 1 Lunes hanggang Biyernes sa M.O.R.
5: My only radio.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kanor, utangin na nagtubig ng kasilyas. Kay, mawala na po ng tubig karon, wag tayo gamiton.
3: Yes, darling.
2: Daghan na ha.
3: Yes, darling.
4: Sabuka, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kaysa magitapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sabuka, kini bayhana siya, nalanday mo kabag tubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya mong haplas. Unya na ako magkabo, pag-Facebook sa ako. Ah, i-add na ako ng guwapa nila. Pandamay, laim mo na nga kung diyan. Murag, di naging makaya, murag mo overcheck na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Nakapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Pandamay, wait a minute. Wait a minute. Sao man ako din. Wapag ko kapaghugas. Wapag ko kaplas din. Saon ba na ako ni... Darling! Darling! Darling! Tunuloy ganit ko pala yung usa ka balde din sa kasilyas, be. Kay may agas tubig.
2: Mau na! Nasugoon bitaw! Magsigil ako sa Facebook! Ano ka ron? Saon mo na ni mo?
3: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksan akong kabo niya. Nawa naman ang tubig.
2: Ganihan ako si panugo ni mo. Wala gyud kami ibahat. Mahala ka din, ha?
3: Darling, kung yung saon man ako ni ron.
5: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
6: More sa tanghali!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Aray!
4: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
1: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na!
5: Hugot pa more!

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin mo na ang lahat sa akin. Bye. Angelen Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay, batuk waing luto, hingkinto di ay. M-O.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tayo na ako mapinis ng dulaan eh. Ika po yun ako dulaan, di ba? Halang nakais mata.
2: Uy, Makanor! Gwapo kayo ang silpo na.
0: Oh, siyempre, liwats tagiya. Gwapo! Alimitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang, Girman, kinagduwa ko pa ako, ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsyas yung cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to, Maka. Dibitaw niya ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Hanggang kaugangan.
3: Eh, parang ko lang, cellphone. Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tanating kauno. Di parang sabi mo, sige na kagdula, di na?
0: Asa mo na yung mong cellphone, ma?
3: Lubat ko! Parang ko na! Parang imuha sa kurang brang anak, ha? Inet na kayo ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di na makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente, makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ko ang kliyente. Hello!
2: Magkanol! Imong ugangan! Nabutan ang cellphone!
0: Boba!
3: Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na nagawin! Kumay Arius tagat na! Aba, pwede na nato na i-crispy tinga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
3: Ayaw! Itong gitunong nasa kuaki mo po ito ang cellphone. Ay, hihingo na lang kagapats yun ko di po. Para kautana. Asa,
0: ama, ayog lang.
3: Ano, mahal?
0: Ay, ditulo si mong dunggan. Baho kayo.
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Naoy, di na ko kailangan pa mo abri o Coca-Cola.
1: Ano man, giwa ka man kaka.
0: Di na importante kung ikaw man gihapon ang akong happiness.
2: Ay! Ah, yeah. Ana!

0: Bre.
1: Oh.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sa pag-abot ni Bani mo. Aling states.
1: Ay, sige pa di. Dang problema. Nawa rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi.
1: Aw, ma-apply pa sa na. Aw, na ako nakalarga na. Nagawa.

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, ti, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko daw, huwag ka pa nagtigulang.
2: Abaw! Puwerte!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Para kang mahirap na exam. Gustong gusto kitang i-take home.
2: Maride!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor!
2: Ay, yes, darling!
1: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kadang imong mama! Lagot, suka niya kong gangan ba? Kada yung mong mama manggol. Pwerte kayong ba-ba. What do you guys say mo, ha?
1: Isa?
2: Wala ka na yung mong inahan. Maot kayong batasan. Talawa to yung iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
1: Ayaw pag ingon anak kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahan na nimo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kayong batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May ngadlaw ni mo, ma!
3: Kabalo ba ka nga di rin na kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka ni ingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tansi ka. Unya, giandam nung tanak ang imong kwarto dili sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo dili, ma?
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dili, kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba, oy? Ang ako bot pasabot, mas gusto ginako nga din higapuyo para one big happy family. Oh! Damay, madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: karbuyungong ka na kantugtog ko.
1: Firmina!
2: Wala nang sasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: morning. Today, we will check your diction and pronunciation. Okay? Recite ninyo ang alphabet. Parang first letter pa lang, balanta na kon humok o kon tiga ang inyo dila. Okay? Class and Jendez?
1: Yes, ma'am.
0: Alright? Amboy, stand up.
2: Yes, ma'am. E, B, C.
0: No. Tiga kadila. Pongko. Aber. Robert Reyes, sagitin dog.
3: Yes, ma'am. Ako na, ma'am.
0: Recite the alphabet.
3: Sige, ma'am. B.
0: Hindi manami. Humo kadila, Roberto. Roberto Reyes, pongko. Next. So, Tasio, stand up. Recite the alphabet.
4: Yes, ma'am. A.
0: That's it. Amo na siya correct ang pronunciation class, okay?
4: Ma'am, sige ho na ako, ma'am. A. B. C.
0: Abaw! Puwerte!
5: Lahat ng gusto
6: or sa hapon na
7: lahat ng order mo
5: back to back dito.

0: Hugot pa more.
1: Sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
2: Hugot pa more.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pero birada, nanlugma sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Sayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
0: Ikaw tanghana ka, di ka ka ba lumubutang anang mga bulingon dress labunan? Imong mga brief, imong mga bidyan.
2: Kabanhat, yun aning akong asawa. Kanabay ganyan taon is kasi panambaan eh.
0: Hoy, Kanor! Panghipos, ragod din hibi?
2: Dito kong umangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
0: Kanor! Hoy, Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatug naman day ni. Heh, makasapot! Matulog na lang pug ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na. Ihagok na. Murahagok si Pangil. Muhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
0: Ay! Kanor! Ano sa magawa mo nagpaman ka?
2: Sige! Hilapta ninyo ang akong asawa. Kimagina may tabo ninyo. Ako si Mang Kanor, wag kumadlok ninyo.
0: Hala?
2: Labi na ka kung asawa ninyo
0: hilapta. Hindi naman ang
2: mag-awa
0: ninyo. Hina, tulog na, balik ka no. Hindi naman mandi ay ni, uy. Hapdusas akong naoy, sakita sa pagkasagpa, uy. Hey, sige na, tulog na.
2: Nakabaw sa yung ko. Yes, nakabaw sa yung ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yung ko ni mo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
0: Sige! Daan!
2: Panamay, ang akong asawa, ginaman po siya.
0: Badyakan na ka!
2: Okay, okay, dali.
0: Sige!
2: Dali, basta dali.
0: Sige, hilapin niyo si Kanor, kay mo ang ginabaguman niya, punogon na mo!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: sarong banggi.
1: Nailing ko ti mama uba, ti papa uba man. Uba man lugod ako. Tigi lugod, kalaligot kung kalaligot.
2: M-O-R for life. More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swabby.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: parinap. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare eh. Kadamo pa? Wag yung pagani, maubos pa ngayo.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.
5: Si Mang Kano!
6: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
5: Si Mang Kano!
6: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
5: Si Mang Kano!
6: Malauman! Pero dili masaligan!
5: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
7: Darling!
6: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
7: Darling, ayokong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadaan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
6: Hala? Gupuhan ni cellphone na Kanor, oy!
7: Muna regalo na ko sa itong anibersaryo.
6: Hay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
7: Oh! Siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
6: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na kong mga FB games.
7: O, tanawa ang front camera pang silpi. O, magsilpi ganit ang duha.
6: Ah, sige.
7: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
6: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
7: You're very much welcome, darling.
8: Auntie, ako ako ng cellphone, auntie.
6: Unsa?
7: Panamay.
6: Kanor, unsa man eh. Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
7: Dile, darling, oy. Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka kong gipalit kay sayang mampun. Muna ka kong regalo sa imo.
8: Ako ako na, auntie. Yang gako, auntie.
6: Tanawa, pati bata, ilugar yung cellphone. Ihatak ko na siya.
7: Agay, darling, agay, darling.
6: Iuli na, iuli!
7: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka.
6: Saban! Iuli ni man, dili!
7: Ingon gani ko, iuli na. O ta, dali, dali ta. Kay imo haman yung cellphone ta.
8: Ang binibi!
7: Agay, no. Agay ta, pandamay ni mataan na yung baksidor. Mapunanig na ako, eh.
9: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: mo pingawod to. Ano ba ti mo orderon?
1: Mausang a bulalo, ngan? Mausang a half rice.
0: Okay, usang a bulalo. Pero sir, duri pwede mag-order hino sa half rice. Dapat 1 cup good niya rice.
1: Hino ang nagsiri nga diri pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga diri mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
0: Hala, sige sir, para haimo. Sige nala, pwede half rice. Makaraon man na eh.
1: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
0: Sikat!
2: Turn your radio up.
3: You are listening to
4: Mix of Rock.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala git may nagpakita sang interes. Nga, Soy, nga!

0: Buti pang fishball. Tinutusok-tusok. Ikaw.
1: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang, sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kuma na?
2: Ah, sige, sir. Lakaw na, sir. Uy, kaning isa. Maaskay now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oro yung puso na niya. Ah, sir, kinahanda po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Huh? Apilong bagya pong pantalon, sir?
2: Ah, apilon, basig na kigisok-sok na nga kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanagyod, tumanjus bala, o oh, diba sir?
4: Oh, karon sir, kita naman imo nga wala ko'y dala nga kontrabando. Nga, alangan, manuag imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na to, basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: Ah, sir, dil na na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard.
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, ano nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawa ni mo mga kanur. Uy, kani imong ipahubo? Mauna si General.
2: Oh, siya, General?
4: P1 Kanor, ang sama niyong kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Huwag ipahubo na ka, sir, para makita. Ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama niyo, macho kay sir. Murang si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa dia.
2: Ipahuboon ko. Sir, bili ng boxer short, sir.
4: Hubo na! Hubo!
2: Maloy ka, General. Maloy ka.
4: Sige, hubo na tanan!
2: Kita itong arma si Puigo.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: kapoy kini maglinya-linya sa bangko ba taas kayo dong tana magkauban ta sa linya dong. Oh, ngano man para kung naim mo singit og next imo ni kung pangutano na kita na ba
1: ana.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis.
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: About Parity Testimonial.
1: Kung galing si Nunoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, talatanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matsag ko na wala na. Labi na gitbala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? Bo, matsag ko talatanan yung mga malayang espiritu na dudula sa balay. Tungkol sa nagapatukar, nakabisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang babas ang manghod ko. Tapos ang tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko dinuguan. Ako galiliwat si Nunoy, ah. Tungkol sa MOR, no, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Berte!
2: Bob Puente,

0: Class, simple lang nga pamangkot ha. Sino kasabat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe ikaw, Empoy, ha? Testingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako ginatokso mo. Absent na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed. You are absent.
2: Ebao, perte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, pagkasiksyan ni mga balhana ni. I-add ko ni sa Facebook. Ay, kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon gi-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo ang kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balin kagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksi na pa isa. Pagkasiksi na lang Diyos. Murahayong sawa ka ng hapa. Pagkasiksi na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Bilar ka ha? Kasi hindi kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imong patilya.
2: Agay-agay. Maloy ka dali. Agay-agay. Wala dali. Sa tanaw-tanaw siksing babae. Ako aganin yung ipang-cancel ilang mga friend request yung ipang-block na ko. Kaya di ko ganaan ni mga iturahan eh. Kaya ikaw pinakagwapa na ko, dali. Ikaw pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga pa man ay muhang mata di ha?
2: Siyempre, dali. Siga naman kong mata daan. Kaliwat ba yan na mo, mga burglar?

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, maing adlaw, maing pagpaminaw.
1: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
2: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan nito ngayon mo boses.
1: Wow! Talaga, Mari?
2: Oo, pare. Basag eh.
3: Sikat! More music on my only radio. Now. More sa Gabi. Express.

0: Kulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon.
1: Mm.
0: Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatawa ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Iyo nga ni, pero siyempre, madurulagaan, matiripwasan ito. Mau, wala, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, ma-STD ka sana? Bad ma one time ka baga? Maganan pa siguro.

0: Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Ikunento sa akin ang aso ko eh.
1: Abaw! Puwerte!
2: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride! I can send you into a-

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Cosa sabroso, alin na dito yung lugar. Come anay tanya. Cosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Oh, Mangkano, siya!
4: Siya pa!
5: Oh, Mangkano!
4: Siya, relax mo!

0: Ako may gunner. Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay Maoy Rabakay ka.
1: Oo, oh, sige. Ako na po, tribute. Dali,
0: chat. Chat. Puslan man nga broken hearted ka do.
2: Galaw-gawa mong kanuroy. Natamaan naman ko.
3: Mag-action po kalipong ba? Na pamulit ang inang biay.
0: Kaya siya, nangahubog na mo na yun. Naul siya. Kadali, bagunin niyo mahubog. Ako, Mangkanor is my name. Gahe kay Kuhugod. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner ka nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mangkanor?
2: Hey, Mangkanor! Uy! Mangkanor, mata na lang siya, Mangkanor.
4: Ano, Mangkanor? Naratas at bagas yung balay.
2: Narata diri. Oh, Mangkanor, abi man na mo, di ka mahubog.
3: Oh, aminan mo, di ka mahubog ba?
0: Ano? Say, hubog, hindi ako lasin. Tuyok na akong pananaw. Hindi na makaya ni.
5: Oh, Kanor! Hubog na sad ka, ha?
4: Abi na mo, dili mahubog yung Mangkanor.
5: Ikaw to, ho, nakapula hubog yung kay ka ba?
0: Usay hubog, aligugugan ganyan akong asawa. Oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kung muli mo nga hubog sa inyo, kasamban yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ani atong mga kabataan ka ron. Nadilip uli sa balay na hubog.
5: Nag-set din, sample ha? Adi ha katulog sa gawas!
0: Darling, pasok na ko, darling. Pasok na yung wakwak din, darling. Pasok na ko.

0: Oh! Si sayan maurag! Si sayan maurag, digde!
1: Ako niya na. Ayutan ka pala.
0: Hindi, ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisa naman tabi sa induan matalaw. So mga matalaw naman.
3: Luluwa na kamo.
2: Luluwas na kamo.
0: Tabangin na ako ninyo.
2: Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung si Tagay Kobe.
4: Oh,

Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

0: 빵짱 예비쇼!
1: 내도 슬가고 살인 사파이즈 스쿨 슈플라이즈 빵가운 그 가밋 스플라이
0: 빵짱 예비쇼!
1: 무덤 훌리언 임포르텐 루팔 끈방은 버거이 썩걸로워커
0: 빵짱 예비쇼!
1: 바라사다는 빵마초 빵섹시 바라사 왕고각 바라사 베이비
0: 빵짱 예비쇼!
1: 마이 망가 벨라 클루나 프레스카 카길라마스 고카스 벤데 꾸아도라스
2: Choy! Balingin ko may Choy! May papel de liha ka na, Choy, kinabaligya!
3: Anon mo na ang papel de liha, man?
2: Ay, ikis-kis ko sa madamol nga tsura sa nag-aagaw sa bigo ko!
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, dong. Uy, di takaabot ton, dong. Tsaya, boton, nag-aabay man ta. Ingon manggod sa akong mama, dong, na reach for my dream. Ay.
1: Ana.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tuara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Ganon!
3: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
4: Eh, sakay ko! Salamat! Ako pa yung unang pasahiron makapwisto ko na sa front seat sa pinikab.
3: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito ha, nga mapuno na.
4: Oh, may problema na, Brad!
5: Uy, sakay ko, Nong!
6: Ay, Nong, dari ko!
7: Ay, Nong, sakay ni Nong! At dari ko sa tumangan kay Dako na magayon ko para din na maumod!
3: Oh, sige, sibog-sibogi lang! Oh. Okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
6: Sige, okay lang, Nong.
5: Okay na, jis!
3: Brad.
4: Ako yung mga tawag?
3: Ikaw. Pwede ka sa likod. Nako, kay para mabalansi ang motor para di tayo matuwad.
4: Ay pa? Gano'y palikod ba ko nimo? Nauna ba kong naabot? Nakaplasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko nimo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Mo-opisina pa ba yan ko?
3: Ani maguna, Brad.
4: Dili!
3: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka, gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
4: Kung ano nga kung maimultang ni mo diya, na ako lagi nauna.
3: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
4: Panamay, panaugon ko. Diyay sa lang bayan akong pamilite. Dili, Brad, nga kung pasabot, tama din nga di ako sa imo likod. Kay kaning duha, tambok man na diyan na subangan para balanse.
3: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
4: Walay! Di pa kuha na, libre na ang akong pahumot. Labong wako ka pa meron piyembrong muntaga.
3: O sige, gunit, kay musubida na ta.
4: Madami na suda
3: niya. Pagawin din mo.
4: Lisuda niya kung kayong tandas likod
3: eh. Masubida na
4: na pa yung aso. May slide na nga kong labot. Pero matanda ko.
3: Gunit.
4: Mahulog. Love.

0: Ah, para tabi. O, ano yung bayad ko, oh?
1: Kuya, kulang tabi, kipiso ang bayad mo.
0: Eh di, i-atras mo kidiit, tanganing eksakto.
2: M-O-R for life. Easy as 1, 2, 3.
3: Para lamang ABC.
4: All hits, one after the other. Pwedeng pwede, dahil there's more. More sa gabi.

0: Senator Nicanor. Ipautrong tanak ko ning akong apelyido, Maot, pangod kayo.
1: Nah, mahal na ba kayo magpautrong apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang balik taron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gyud attorney. Ako guning ipaotro bahalag bayad kog mahal.
1: Time pa. Kanong porsigido man jud ka mag-ilis og apelyido bisag mahal. Unsa magyuday ang imong apelyido?
0: Lobot.
1: Oh,

0: Ah, Naga, ikaw na bala sabay-sabay siya, balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselo sa iya. Best friend ko na sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa, kikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. Porka nor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Tilawan ako niyang kitimplang kape ka na kuha na. Kurya gaba ni kape ha. Pwede mang paitawa, managis ang ulang asuka. Mapagin mo tangi kremer. Kurya gaba, gini akong asawa. Iyabok ka ni kape ha. Aniya.
1: Hoy, kanor! Anong giyab mo na ni mong kape?
2: Pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Dati pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Muna, patimpla na lang kong usap, darling. Kawan ako matiwasong yun ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oh, darling.
1: Oh, dire bago. Imna ni o. Imna.
2: Oh, kainit, kainit. Pasok ko.
1: Anya ka, Nor, lami? Nga nung ningkunot pa na imuhang nawong?
2: Ita man yung kape, ani. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay buga sa mong naw.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa Gabi.
3: More sa Gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
2: Maride!
3: Easy as 1, 2, 3.
4: Ang sweet talaga.
5: Para lamang ABC.
4: Pag MOR ang kasama.
6: Kapag may you and me, there's more.
4: Laging it's you and me.
6: More sa gabi.
4: Sa MOR, more sa gabi.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Ang Changi Michon!
2: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Changi Michon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Changi Michon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Changi Michon!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
4: Ay, day! Daw sa lamok mo lang ang katol, day!
3: Choy, amigo ko, abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!

0: nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mi ni Kanor ha, mamiesta sa mi dito Spikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala din sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house lang mi, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Maayong kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Arroz Valenciana! Nagilo na yun ang kanon. Niya napay humba. Napay bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na yun ko gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lamiaan yung, uy. Nga na yung manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay. Gikaon siya kung gangan ng lamaw.
1: Kanor! Gibahogan na ni mong iro!
0: Dali!
2: Ah, unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro!
2: Unsa? Iyon ni Kanor mo ning bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong ugangan.
2: Basta lagi din. Lamaw din ang bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Basta mga darling. Asa mo ni mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Ilom na, darling. Sige ma, kao lang.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: More sa Gabi on MOR, My Only Radio.
1: Di na, di ka pipigil.

0: Mao nang bayana nagagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor atong dakpon?
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan din nato sa akto.
1: Okay, atong bantayan.
0: Oh, diyan na chef, kikuha na sa babae ang sabo nga nagibutang sa plastik. Maghitid na siguro na chef.
1: Oh, naana, unsa man ang klase nga sabo namang gibutang sa iyahang ino?
0: Hala chef, pandamay, dili man din na sabo, tawas man dayon na.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: love you.
1: More Saw Favorites on MOR. More Sa Gabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
1: Ay, bakit?
4: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.
5: Hugot pa more!
6: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, Mangkanor! Ano sa manayong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Kay andam kong mupusta para nang mong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
5: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahil kay ni!
7: Oh!
6: Tayo na kay sunoy na ni Boy Di Bocha ni! Eh, saugay ning sunoy na ni, hybrid ni! Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni!
7: Ah!
6: Kuyaw kay ni! High grade ang mga pills akong ipakawal na ni. Nagkagay kong injection na ni. Pwerte ka isaw ding sunuyan ni. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa kong sunoy.
2: Aw, kung mauman dahin na, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah.
8: 50 mil po na ako ah.
5: 50 mil, bay.
6: O sige, kasado na tanan.
8: 50!
5: Oh, meron, meron.
9: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am.
3: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Boy, boy! Ano yan pala, boy? Para, boy, para, boy!
1: Uy, boy, boy, boy!
2: Oh, asa man mo, boy?
0: Boy, iya to mig, bangkiruan, boy.
2: Kaburan do, ha?
0: Nga naman eh, boy? Di ka mo kuyog?
2: Panda, boy!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
2: Easy. Take it slow.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, My Only Radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy, take it slow. Feeling on My Only Radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, palitin mo dali sa akong mami, peting inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo iting luto mo, nang ipanganan akong mami! Relax lang! Relax lang, children! Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lami, magugay na akong mami, God. Oh, sige, isa pa na sa table 1. Oh, dito sa table 3.
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ay, yes, darling. Tungod kay lami, kaya imong pagkaluto sa imong mami. Espesyal yung kayo.
3: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Pandamay, nilangaw akong mami.
3: Oh, tanawaw, tanawaw. Unsa pa raw, naglutaw-lutaw man ako. Di lang pagyud isa kalangaw. Duha pagyud. Unsa ako man animo ron?
2: Boss, kadali lang. Kanang among mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. O, di ba? Katumagan ni kagahapon, boss. Ani tilaw, ok-ok. Kato isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Ah, tanawa, pati ilaga, gusto mo tilaw. Ingon anak kalami, ang among mami.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: siga. Kung kiss a, suga. Kung kiss a, mata.
1: Bow! What?
2: Siya nga pala, nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! Unsa may mo'y kasulti?
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue! Ganong pink man? Tingnan natin ka! Dibahiran din ka, engineer! Ayaw pataka! Ganong pink imong gibutang nga blue ang akong gusto! Dalawa! Dahil kita murag hilukitin ang akong balay! Gusto na ko, blue! Dili pink ka sa mall ka, engineer! Nagbayad ko na mo!
2: Sir Mangkanor! Relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Mao na saktong kolor, mao na saktong pintura. Dili sakit sa mata. Bugdaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kolor pink dire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba humanggong ka-engineer, ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gikan sa iyang bag, gikan sa iyang planner, pati paper bag na pink na, iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikwanta magparipink sa kuwane.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Baby.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?
5: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
5: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
7: Easy. Take it slow.
5: Oh, di ba?
7: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
8: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Miss Gapoy, sulod sa akong opisina kag sirahan mo dayon ha.
1: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mo nga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi!
0: Oh, nanukay mo ya, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka na lang increase.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Kaya ng problema, man. Ito, nagpangasubo ka gidaw.
1: Ang problema, gitrigin ka nagabiin na lang. Kahit agabiin na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ayun, ang gina problema, dapre. Nami, ganyan na piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidapre. Tako, ganyan pre, ang problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Paidan niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Nanong manday, Bitoy?
0: Pamahaw, ginamos. Paniudo, damban. Paniabon, buwad, putput.
1: Unya, usa man ang diferensya na, Bitoy?
0: Say kanur, akong singot, parat na.
1: Kanamay.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan nato si Mang Kanor. Uy, yawag yung kanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
3: Kaya.
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palagpak mo niya. Palagpak mga tiyo.
2: Kaya, Mang Kanor.
0: And now, the end is near. And so I face the final curtain.
2: Saan man na, uy, lagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Lugaong ikanta.
4: Lahan na lang, manan. Kanapulo na lang, baik-baik, kanta ba?
2: Uja, di masag. Magkirapuan. Arka bugaong. Bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Bugaong lagi kaysa basketball pati naman sa sigalong.
2: Mang Kanor, pamahasa kong mic diha. Bito, Mang Kanor. Kami buwan, makanta buwan may. Bito, Mang Kanor. Kami buod, mukhang tabun me!
5: Ako na ito eh! Diyo, kataon! Kakataon mo ang ganyang gatuwa ko laway! Gusto mong kanta! Uy, magkantahan! Irisuple! Gusto mong kanta ka ng BJS!
4: O, sama na eh! Bogaong! Magkarisimang kanon! Palungan na ako eh!
2: Palungan ninyo na! Sama na eh! Aw! Kuyingon ana man lang! Undangon na nato ni! Wala yung mga nanta!
5: Ay, bitaw! Ujon ko alam! Ujon ko!
4: May ako may undang na nori bay! May klaro ni! Puros mga kanon mga kanta!
2: Okay yun! Klaro!
0: Mau ba? Namasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
2: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo man ang ginala.
5: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni, kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way!
2: Mang Kanor!
6: What you waiting for?
7: Umagang nakakagana?
8: Wake up!
6: Dito
7: sa All Hits Carrera.
8: Tara na!

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Di rin nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamay sana-sana na makasupog balkong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayun nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: Ready ka na ba?
0: Ready na!
3: Ready, set, more! Ready, set, more!
4: My only radio!

0: pagkain ako na.
1: Di ko na mo ko siya, daga kay priority yung karga na, mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
0: Anak ka?
1: Una, kanay mo ko siya. Napag-kain siya kukuk na mo yun. Ibuha na lang na mong kutsi.
0: Ilam naman ka, Nur. Kusok ro ba kay kamang hulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa mong kutsi. 1 week di mag-ihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, mang kanur.
1: Madamay, nasukon si putot. Hindi, ang ako gigon. Wapo kayo na yung kutsi.
0: Yes.
1: Kanang yung kutsi na yung ko. Okay kay na at least. Bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mong kutsi to. Iwat ni mo. Balag magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.

0: Ayos, wala itaw. Higayon na ako makapangawat karon.
1: Ay! Kinsa na?
0: Meow! Ereng ninoy!
1: Si!
0: Pandabay!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod nagapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
5: Sa kulitan, rumaratsada.
6: Sa tugtugan, umaariba.
5: Every morning mong kasama.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork yung taan ni. Isa na naka 3 points, naog yung taan ni.
4: Pilay tayo mahabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daw ang gipusta nga itong premyo sa championship. Unsa man eh?
6: Ito Mangkanor, pandamay ka mapili. Tani nun, 2 points na barang kalaban. Agag na taan ni.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya na. Pina-Stephen James akong tirada. Waba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan yun tamo daog ha. Kay kung mapil dita, wag yun tayo premium ba?
7: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensa lang mo. Ako'y bahala.
3: Okay, sa katoon ang bula. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mangkanor, winning moment.
3: Last 8 seconds. Pasa na mo siyang kanugat niya sa bula.
7: No. Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
3: Mangkanor, gawa na rin bula!
7: Nareceive rin akong bula. Baka ang tinagay ko sa 3 points. Tirahan ako. Aliana! Pandamay, huwag kaabot lang akong tira. Airborne!
3: Mangkanor! Ano mo ito kaabot?
5: Mangkanor! Pilti na, Brad! Pilti na!
7: Pabitong-bikong ko. Agay! Sabag mo na bikongan ko! Sabag! Bikongan ko!
8: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor

0: pagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!